0: yes, in this sisi yari na neta eba mi so na agya ye ma bi o
1: yade na ma bi mu
0: that's why
1: yade na na ba wo so a ema wo sensene na dwo na wo hwe wo katere masa sabe etwere yade no sisi yade na firi ho
0: ai
1: me ba cho wo ba manim no edi science na yade no e firi wa brabom
0: avanza meye boso me mu ani boso me baye ba ko de ko ni mi mu ani
1: ana yade na firi ho kura
0: that's
1: all. Ah, yadiye ne any hope him. Jesus Christ.
2: So but you ra udini yedi ni rebi o. Udini si esiama. Yeboa esiama.
0: That's
2: all. Eje ba wo Christo ni.
0: That's
2: all. Wo bia wo ko asori wo Christo ni.
0: Ba mi ye Christo ni.
2: Ntinya diso wo kanyem futuo na wo to go amansa anim.
0: O da bi, me kire nya sa. Mani afi pa ya. Me afi ya manya mfie du si a me beko. Tension afi intimate mi into foot crew ni peni
2: enye prime ni oje amana bo wo
0: o dawi ta enye pa akura na abo mi tabi ensi o ma kwa mi train me jina o fi di case yesu nkasesi
1: Jesus
2: a ro sema ntu mo se ko bo so asem tia wo bi
0: yo
3: enye on mo na mbusan bata ye asem we sof sof mpacho di ntia me ba mu no wo di adanse ye wo wo asori ho
2: okay
3: ewo Joy Chapel International ho ti wona wo tie nyinaa no panyi bi a oba ya obo ni bra me bom bi dino so wo de ne ba preko pani me ti ne ba de adjubo si akwe
2: okay
3: nti wo fa me se eba ti bre bi a na one me communicate nti sa dance wo inu wo di no asore ho pani fear da
2: ne na person wo de ba
3: ne
2: wa fra homa
3: so person wo di na de nti a na yire no nwo se de na sunsun pani bi ko bi wa so no mom na na ben no a bibia ni a wo hunu but oba le tukwa na watch da oba nyam bisa no em se ye bia sia ma wo te na chi kakra nti asem wo nye botomade afi se wo di adanse ne wo asore ho
2: bo bia ati
3: life
2: okay
1: na apani sia ma
0: aba
1: aso obi kasa wo wachi wo de o kasa wachi wo no ye hwan
0: aye me ba
1: wo ya wo ba nti wona wo akukre nyina nim wo say ya from Mr. Yabua Esiama
0: aye
1: so so tibi bi sa se bi a yade bi sa e ha wo
0: ba cho aye
1: a de ne ba na jo
0: aye no mum de na me yiri nko an nim
1: ebi sa
0: ene ba na jo no
1: ene mu asem
0: aye sa ba ba
1: Jesus Christ pani yade wo basi na dia wakan waka dia share wadi nyankopon ani monyam ama nipa eti nyina nso wonu say yes Jesus Christ okutatu mi a oyɛ adwuma what dia kwanti wai na asie pani a wono ne dia yɛ yade na wose da bi mekɔ gye aman ho na dia yɛ mi makɔ hospital ma hospital ya ka kyerɛ me sɛ man hwei a ɛbɛda na metwɛde me de bɛkɔ gye aman ho papa ɛna ɛyɛ fiada ɛna na metena sɛ yɛ adwuma medika ka cho se me wukuma se kwada so me wasd hospital no me wonachi etimu a mo firi tafo mo firi mampon ten faade adwira faka e be kumase ba bia wo besie aye fene sen swame run about no so udu swame run about na wusia gina ho me be kire ba bia befa wo firi makru wo firi breman wo firi francho bo ho wo firi techiman na eba wo so faka e be kumase ba bia wo so besie no aye swame run about kro na so udu so am about na usia wo so bisa se wo pe car e ba bu akwa tie mi ye wo car e ba e bu akwa na wo nya fro car ni bia ka che driver se driver me so mi nu bu akwa papa ne se mi si kwada so sd hospital junction e ho na mi si tu nya be si kwada so sd junction hospital ne junction ne so ba bia traffic light wo si free car mu si ya pe wo de hwe wo nsani fa wo ba wo nu se kwan na me kan e ye quote akwan e sane ba eti sane kota akwan ne brafom wo ba emisa obi bra be duru ba bia kota na pem no ba bia kota na pem ne honam se wona eye bodwa no ko obi nchan ne bisa ne se mesrew wo nchira me fie no a ye ya asore ewo ba bia wo gye aman ewo no etu bisa ni pa ba ko na wo se woni mu a ko foforo nchan anya bia ni pa miensa nan bi de ba ko betima kire se o waha ene wo ya asore no ewo eye fie a yato wa afa ho kama bra be wura fie ni wura fie ni ma fa fie ni nchan bra na chi ho na asordan ni si de fie no asordan ni si fie ni nim ewo na chi tu wura fie ni ma fa fie ni nchan bra na chi wa beto asordan no mangu duesi o pay duesi o chane nso no se gi aman ho no aba ene na metena sia ya adwuma etu wo de na eya ya wo se yade ni se bi no ebi na wo de ne ba na dwo ebi na wo ba no de ne

0: Are jimaema afe yenye brena ensemu no yentie emu enchiremu ankasa na ye free ensemu no asedia na ye di awrekosempa na efrase ye yetufa se bwakode ebresiamu a wotuo ne sembo jabum de yanyakopiemu wa chiase no eben abosso wo pristia huni very mensin mo ewo atoye mantem mo na awrekosem kre free wo ba na no peche se abranti kwa bia wonya mvinja no bese aduonu na kofi ye na enye fre no dodona fre no poba akwa amususu se wadi awupa ne nyina ne se wakotwe apaso de akowo opani bia menei wafrimu yaya ya amanbo no kyerese ohwe kofi ya na ya wo kyerese papa ya enei watwe apaso ede akowo na mana frimi ne ba eka abobo ya bia na pragei bi na kofi ya na kyerese wo munfi kyere ho na papa yi ba no wo de ne pragea ne fa na wate ne wo ne ati ase he pragea ne fa mfa ha biem oye de gu yasum na enrua da ene yesie ne asem no eyire se benta ewo ho a eka ho bi e ma kofi ya nei obi nim de ye ye a wokotwe apaso ede kwo opani mfi tu e ma kwo wiase ne amekasei papa no waye nyamedia na ebra asemi esi ye ene odanse ne ogyina ho bi ene papa ne baba ba akobonkomo na ebusuafo asem na awreko papa na odie mientie ne banem ra sesia ebra wo de ensem no etu yanim no
1: I'm not sure if you're a good person. Na eda we ba no be manus na mo jetu
2: so se odi we no won ko o te se wa anya ade a o like o da for the odi me ja show na for e to o koto he sa
1: be bia at the channel won
2: aya na wa so guy no ni me say the o yes ano o te say
1: ayo koko
2: debi ni kam ni suba ni suba mo ni na wa ha
1: ye ni na wa ha se story omunya so mbe enwe dwuma pe no ne mami I start
3: okay
1: mami I start no mu bomba pe lo pe
0: abusuafo na awrekosɛm a asi wɔ akyeaseɛ no ɛbɛn abɔso ɛwɔ pristia huni very mensin mu ɛwɔ atɔyɛ mantam na yɛte yɛ papa ne babaa na agya wote sɛ ɛneɛ nana ɛmɔni ɛne ne ɛkasa no na asɛm yi aka ho bia mɛne apostifoɔ mmotakwa ɛne wɔma wɔ mo ho ayɛ ha ama aberanteɛ kofiyɛ nai wɔmo adoa no sɛ yɛ kukuru a mo kyerɛ sɛ wɔmo afiri ɛnhwɛmu ase na ne nyinaa mu no ɔpani a wɔsusu sɛ wɔmode apasoɔ yi ɛwɔ no a yɛfrɛ no augustine bua yi wɔmode no mu no akɔto amukorabea a adɔctafoɔ papa nso ayɛ nhwɛmu ne nyinaa mu no apostifoɔ se ɔmo hyɛ bɔ se papa yi ɛnsɛm no mu nkyerɛmu biara no wɔmo bɛtoɛ nkra de afa ho a yɛn nso adom yɛne kuro twama nsa yɛn ho ate asa ntam mu di nsɛm yi akyi a awia pɛm to bɛka sɛ bɔ mu no yɛde mu nkyerɛmu dodoɔ no abɛtoa mo so
4: abusuafoɔ yɛbɔ awuram wɔ nsɛm foforɔ mu a na ɛyɛ kuayɛ mu nsɛm na kuayɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɔman biara ma n'ani kɔ ho a ɛboa de sika ba ama ɔtumi de yɛ mpuntuo mu ɔman fa ne toma pa adi fira nanso Ghana deɛ kyerɛ sɛ yɛtoto kuayɛ no gyegye mu saa wɔ n'ani nyinaa mu ɔnaban gu so sɛ wɔbɛyɛ n'afam deɛ so de aboa ne sa yɛso nkyɛnam so ama kuayɛ no ne fam deɛ ɛba no nsumnam dwumadi a wɔnom ɛhwɛ to ho anammɔ no asante mantam mu dwumakuo no ɛyɛ features commission wɔbɛtumi abɔ mmɔden ɛboaboa adesuafoɔ mu asuku ntoasoɔ mu titirɔ mu a wɔmokɔ akɔpɛ abɔdeɛ mu nyansapɛ honimdeɛ ne kuayɛ honimdeɛ no wɔmboaboa ma no na ɔmode ɛyɛ nsumnam honimdeɛ de bowuram de bowura ɔmo atɛ sɛ nyɛ asɛm ketewa dwumadeɛ wato din sɛ youtin akɔakɔ kya na ebi ɛkɔɔ so ɛwɔ kwabere weyɛ mantam mansi no ɛsoso mu na ɛneɛ sukuu sumaakomaako bɛyɛ sɛ mmiɛnsa na wɔka wɔno bɔɔ mu ɔsams ka ho kofia gye ka ho adventist guest ka ho na ɔde nimdeɛ yi ɛma wɔ mu no ɛna ɛyɛ ɔpanyina wɔba asante mantam ɔyɛ kwankyerɛfoɔ de ma fisuis commission ɛyɛ maame abigɛ kwasi ɛde to dwa kyerɛ mu sɛ sisi a no ɔmahu sɛ mmaburu dodoɔ naa no ɛba no kuayɛ ankasankasa mu a kyerɛ sɛ wɔn mu gyedeɛ ɛwɔ mu no atɔ ba ha ɛneɛ yɛba no ɛyɛ nsunam koraa dwumadiɛ no koraa deɛ ne deɛ ɔmomfa koraa nyɛ hwee na no na ɔmo ahu hunu sɛ da bi ɛwɔ sɛ ɔmotemi keka ɔmo ho sɛ wopɛ wiase afa na nyinaa ɔma baako a ɛnsumnam wɔne mowe papapapa ɛyɛ ɔma aduane kɛseɛ baako a Ghana yɛdi mu akokyere ɛti yɛahwɛ ne mmaburu no yɛ mmoma ani angye ɛyɛ saa adwuma yi ho a ɛbɛduru baabi no sɛbi woahwɛa ne ɛkwakɔdiɛ dɔkono kwa
5: Fisheries Commission Ashanti Region yedi ani toto fom yehu se ye mebunu no omo interest in agriculture ni aquaculture ni bibie fa agric hun ko fom pa aso omo interest in ni mu biem iti we ye nhyehye ya yedi atoto akwan se ne ebe ya ebese ama omo kon ado so omo be kokuayo any fish farming ye to ye nsafre schools no na se nipa ni nim ya wo ba be chere nti ase na ebi twetwe omo na se ba omo ba ye afi na nipa na hu se eh pond se neti enam kra ye dane dane ni ya itimi be yesi no omani age ho itimi gidi se kina na wose ye shem ni e bom with the needed resources e besan peke biem ni aye ye de Ashanti Region Fisheries Commission ye dia yesi ani so se every quarter which is every 3 months bia no e wose ye fa district ba kwa na mensin ba kwa na school se wo mu no ye disa nimdie e koma om
4: na eno ne yebusa ayema me kwashi se ntweni mudia ne de mamo fra ne sa kekani agya wo mo anasa aban wojije bi a wo hwe ne musu obetima ayade abom se anya hwe kra no eye sa fish pond ni se yekotutu bi kra wo skum ho na mo fra no ankasa so eye bia ne mudia o manyan wo mu di wura mu a kebetumi abo no se ende ne kwasem se adwuma di o mo hyaase ne fe toso mbie nu no ma kwa kwoye wo eye kwabre east no na efe dikani se wo mo ye no wo atwema wo beja a tese wo chem se ne to ase ne

0: yo ai we see ada na kwasi bo asedanyom asedanyom asedanyom. I'm playing this song because I am still alive, because someone treated we bro fi mi chemo someone treated me e bro fo to kill me. Someone oh just said the comfort wanted to kill me. What the man be yen ne what the man and eh nana ye bi na me man ka twi ba kokra e ka me chiro and the bro fun kwa na nana ye bi beka the chief priest who treated me the last time way back 2014 say that he will kill me and he will make my job vacance. Just obey me, di. I'm a medium hard now. Convoy, just say. Obey, come. Impu. Obey me, Jimmy. Di. In the first place, obey the command. No, do any abom me answer. Convoy. An enemy, di. Say, uncle, man, no, see me. Obey. A stranger, man, obey, come. Acho. Be 2024. But 2025, move on, mono. Ninjina, ane say. Me nye hwe obi na dina semba ha papa no omo wo eye kira kura e be ko no be biam kunya accident yi kuma wu side ho no omo wo ana omo ba koma si ni so ana omo titisi ye ti konfu bi wo se hwimpata mu ho ba bi otimi titi akom na omo ko gi number na omo fre na o si ampo betumi na omo di abaye aketo a won ka be nko be ma hoda omo baba ya nwadwa nwe na omo de ko ma konfu yi omo di ba omo so na chese konfu yi a che akora na awre no ana akora no frene ma me moka che omo se ma de me komuni o social media fo me pa cho ye kwa no no na dan social media fo ye kwa no no ese mada ana mo ye dey omo ye nko afei de o se ti yenu maame no ni na busuafo akura ne kasa na akura nse eyampa konfo no woni me dai woni na bosum dae mu abosum dae mu konfo na afa akura no sebe wawe no enye baako enye mienu enye miensa me fa nse mfie mienu mu eni ana empo enye no nko a wane akura na koso abortion baako onyimye mom ko yiye ne yere de ne koy konfo ne yere de tosu mi nu onye mi ye we nu de na ase ye yi enyi ohu de obeye akra na nyim ana akra no friend ma meka chen ma mo amade ase de me wu papa no sabi de bia wo di mi kure mu no enya sam ketoa otibi de mituko akoko di vo nyina na yakwoche wo se yakoye adwuma wo honu ne yakwa papa no ehu se sunsun sane wa akra no so akra no sunsun no so ano hye akra na de obeka bia no Debu sa ye si enukre. Ti akura no beka na se nyina wie, mi di ka frɛ papa no ka kye nse. Konfo. E se frɛ konfo bedu ana.
1: Konfo bedu.
0: Ye ne no ye akura. Oh. Ye ne akura, akura bi si no si usaa ne ye ne na me tie si ye no beka si. Ye ne papa ikasa radio ya me tisuo ya so. Em wo kasa ye, e kyerɛkyerɛ ne nsɛm mu. E kire se enye no kure ntwatoso e ma mpo ukwa akura ne ma me ba ukrom ho no ma out command 3000 Ghana cedis ese ne no ne bribe o de bribe akura ne ma me 30 million e de bribe akura ne ma me
1: so be wale akura
0: na bi se wa fa akura na ma akura na nyim ti ese obo na no se be ya mp na aja o ma hudi o mbe ye dia fa
1: so ka se ye frɛ konfo ne yire ne kura ma konfo
0: so for santi dem so kai na wa ha
1: me no na ye
0: sa na wa ha bi
1: na mo ha
0: fiada se ya na aso beba joada joada due wa ma na mko frɛ ne brada na jai esi nsio buru wa ka se buru me ka se pam pam me ɛne kɔmfoɔ yi ɔsopaa me bi paa ma mea megye me ho gyena na kɔmfoɔ no de nato me so sɛ mema ne berɛ kakraa bi mema ne berɛ kakraa bi na me manka asɛm no yie adɛn na asɛm no bɛyɛ no mamwɔ no ama bie nam sene sɛ mamoa ama bia mefrɛ wo ma akasa na akyerɛ sɛ wobɛba but wo na waama ɛne agyae ɛnim asɛm di yɛ freshman yɛ freshman paa ne ɛneɛ atɛmdidiɛ ne deɛ ɛkɔɔ so kɔɔ so o ɛkɔɔ so saa na na papa yi so paa me bi paa na me so mekekaa bi kyerɛ ne mom na maani natɛm ne deɛ maani natɛm na ɛnyɛ asɛm ketewa ɔka kyerɛ me sɛ me ɔno kɔmfoɔ no wɔbɛme yɛyi madi afiri nhyɛ fam wɔatumi anyi madi kora nka ɔnyɛ kɔmfoɔ ana mese nti nana baabi a nɛ mewɔ problem na mene mu bɛkan sɛ mpɛ sɛ woa wotie ne deɛ wode ɔda ne dua dua ahodoɔ ahodoɔ ahodoɔ ahodoɔ kɔmfoɔ yɛ bi dua ahodoɔ aba w'anim sɛ medi fo a ka kyerɛ me anaa mena mɛku papa no a monka nkyerɛ me wode mɛbɔ tape no wɔ ha kyerɛ ma woatie o wawu kɔmfoɔ no awu mɛbɔ tape no akyerɛ nana yɛ bi wɔ fiase na nana ɛtie woatie ni na nsɛm a ɔno aa kekaeyɛ ne deɛ memekaeɛ sɛ mema sɛm a mekaeɛ no ɛyɛ duabɔ anaasɛ nyɛ duabɔ kɔmfoɔ no de ɛbɔɔ me dua mebɔ antoa nyama adin no ɔno ka kyerɛ me sɛ ɔbɛme yɛyi madi nam sɛ wo wotie meyɛ nyi madi ɔ sɛ meka meka mabosom sɛ mabi nam sɛ mesɛ meka me nananom ntam me nananom nkɔnwane me nananom nananom sɛ wontimi nyi madi meka ntoa nyama sɛ wotimi meyɛ nyimadi a na nka ɛni hɔ ana ɔno nso se antoa nyama na wabɔ nidi no ɔno wankum kɔmfoɔ ne ka saa asɛm no kyerɛ me meda memeka sɛ meka nananom meka ntoa sɛ wontimi nkome sɛ wontimi nkome ana wontimi meyɛ nyimadi mesɛ wontumi ma yɛnyimadi wama yɛnyimadi kora me mɛsɛ ɛne ɔne sɛ antoa no a memebɔ wo din no saa antoa no a ɛnkume ɛbɛkum wabɔ me dua mema sɛ ma meka na ɛduabɔ wɔ sɛ mameyɛ yi wadi nam sɛ ɔ sɛ ɔka nabosom sɛ wobɛyi madi wɔbɛmeyɛyi madi na mesɛ mesɛ meka nananom ka nanano ka ntoa sɛ wontumi meyɛ nyimadi da mema frɛ no ɛnkume na meme deɛ na meka na ɛduabɔ
1: Oh,
0: that is all you're calling us. No, no, PFD, you know, you're quite, I don't know. It's you, you.
1: Someone,
0: no. PFD, you know, you're quite, I don't know. They're kind of, no, you're diable.
1: Debbie, someone, they won't know, they won't you, no, sir.
0: Let me kind of say, oh, no, you won't to me, you may.
1: I'm not, I can say. Debbie,
0: oh, no, you won't to me, you may.
1: I'm not saying that they're all our friend, and why I'm cool.
0: See, I know, can.
1: It's about
0: you. You're about a bomb.
1: So wadane wachi
0: okay na sɛ me media me kan anka nyi dwia me de me ho na twere no sɛ ɔno no ntuntimi nyi madi
1: ntuntimi nyi madi tio abosom no nya sɛ ofite wa na ɛ de ne kasa bobo nwia ɛne wu so ade bi ho na wo kɔfrɛfrɛ wa itimi tɛ ne ba so na na no me ye program bi wo me fie hɔ wo bi na sɛ bi o ne kunu nkrɔfo bi abɛ haa da wo ne fie wadɛ nkwaraa baa hɔ ɛna ofiri ne kwan no si ana nkwaraa no gyinagyina hɔ ne ɔyii 50 cedis maa wɔ mo ne yere firi dɛn mu baeɛ wo se ne deɛ makyew sɛ wobɛyɛ wɔbɛtena fie awompra no no ɔmo ma abosom aduasa so gragragragra wobɔ wɔbɔ wie no ɔno nso so tɔn adeɛ wɔ dwom ɛna obi so abɛtɔ bie bɛma bi so apake no wabɛdi dwa ɛna wasesa ne nneɛma no bi ɛde akɔgu ne kaa mu nti ɔno nso wieɛ no ana nso so kaa sɛ nsɛ saa ka fa aba na ɛkɔnya
0: aɛnti
1: abosom no deɛ ɛdina adane adane nti ne ɛse abobɔnwua no awuɔ no nti adeɛ bi wɔ ne sɛ wo no wa ama adwene ankɔ so na so woyɛ ne tra ɛtumi nya
0: wonti papa yi asɛm a ɔka kyerɛ me nɛnfa ɛnwerɛ nyinaa mekɔda na
1: menyɛ
0: mekɔ da nyinaa na mfat
1: na wote sɛ wapɛ na wuo no na afei na asi wo soɔ
0: sɛ afei na mewɔ hɔ a na ape aku bi frɛ me sɛ wɔsɛnde mese no ɔsi akwasi akunkɔmfoɔ no mesage ape aku bi de brɛ m no ɛyɛ akwasi woakunkɔmfoɔ no nam sɛ kɔmfoɔ bɛa kɔmfoɔ bɛdu no a wɔne wopereyɛ no a wɔte wobɛku a wotoso ntumi nku no
1: wawu
0: wawu
1: na mse nya obosom na ai
0: ai na me de na me me konfo
1: yesu na
0: me me ni hwe me tu me tete toa wo were me ho ahwe ma nemum no toa no onso wo were no ho ahwe ma nemum ye waje se wo tam ne na bofo mu dia ha obetwitwa wo sa ne tie na abusua sofo santi ofia se konfo me me de me konfo na mta wo sofo me me believe no baby ya na yentie konfo no me ne konfo no me nu no ensem a esi ye no medika akirem se wono akofa akoda keto a wono konfo na etete na akom ekun sebi a sese no adia wa fa akoda no ne nada mbenye ba akonye mienu nyame ensa wa fa de bebiri ana kura na wode na yinyi nsa egu wode na yinyi nsa egu awie no nyina no wa san kura san awie na ma kura na san nyimbio akom ni nsu a wo so a wo nyere ne hwe wo promise akura nyema bebiri so obesi akomfo dan dia ma no enso ankosi hwe na abusua mudie muma yentie muntie me ne komfo no se me difo me dibi mu se se me ku dasi o se me ku gunsem to snap a mabo me makutu muntie di okay meba meba na mse da baby a mumuntimi ntibie ha nti me free ho no na afi yenko ne yenko nkutie asem na nkasa sedie isi etie pacho muntie muntie o baby a me concern won
2: Me Mianam de number we see afrewe. Hello?
3: Hello?
2: We see eh Mianam de number of Fufra Afre ono.
3: What are number of Fufra Afre?
2: Mianam de number.
3: Me ndiye kwa lano. Ena wadiya tume suwa.
2: Me see, se wadjinu nando sa kani nufu mpuganda.
3: Antwayo mani.
2: Sambwa kakwa mufu da. Wa kase ya mani ya siyase nwa ungu mbra ubiya.
3: Uya furi tuma yapa, uni masamdi. Uya gati.
2: Jani ubiya. Now,
3: put on a bit of me.
0: Wei ne deɛ kɔɔ so yɛ ntɛm mene kɔmfoɔ ɛfrɛ no sɛ poku kɔmfoɔ poku sɛ nana wotie ne yie wotie deɛ nkɔma mene ne diiye nyinaa wɔne stateyi medɛ mebu sɛ mefrɛ abusa ne sɛ adɛn ne ɔno se adɛn na asɛm ne siiyɛ no yɛde yɛmfrɛ no nam se na sɛ yɛfrɛ dada ɛde ka frɛ no akasa ɔfɛ ama duru yɛ program ne kɔ so yɛsan frɛ wo ma wokyerɛ mu anaase yɛma time wobɛba time no so yɛfrɛ wo ama nti mefrɛ no off air bisa ne sɛ o yɛatwɛ wo ada no duruɛ no woama no anyway na ɔse wobɛkume trɛ teme nti nana ɔmo se ɔpanyin bi frɛ me na ɔse sɛdeɛ mebɔ antoa din sɛ antoa mekame nana antoa sɛ wokɔmfoɔ wontumi ma yɛnyim adi na wontumi nso nkume no saa asɛm no a mekaeɛ no social media fo mpatwa mo meɛnkɔ waɛ ne aba saa asɛm no a mekaeɛ no ɛyɛ asɛm bi a biribi wɔ mu ɛkura tumi bi mu nti ɛwɔ sɛ meboa me ho sɛ meso mɛyɛ biribi anaa meetɔ snap bi sɛ mekɔ na makɔda ase sɛ o asɛm bi sie me ne asɛm asi ntɛm no wɔkaa sei kaa sei kaa sei nanso so sɛdeɛ ɔkaa sɛ nkɔbi kome sunsum mu ntɔkwa na ɔne meko no nanso so ɛkɔ mfie mmienu ni nyame adom nyame adom menkɔda yɛsabea da
1: sɛ bi te sɛ ɔtumfoɔ na obi ɛne ne ɛpɛ asase ho sɛ meka ɔtumfoɔ ntam kɛseɛ sɛ asase no ɛnyɛ wo dea wo gyedeɛ ne wɔm no na wode afa ho ano aka na wodeɛ ɛno asɛ da bɛn ne wom
0: sɛ wogye wo hu di sɛdeɛ woka
1: no mfrɛ wɔno ne frɛ antoa ne bɔ odwua
0: medɛ mede me nana mede wɔ mobɔɔ me ho bae sɛ ɔmo no nti wontumi nyɛ me hwee
1: anaa maabi a obi pam obi na wakɔsɔ me mu sɛ anagye me na wontumi nkum ɛnti hɔ no deɛ ɔno wonkɔ frɛ nsuo no ma odwa ɔno na adome wɔ ɛti ɔno na ɛsei no n'abusua bɛtu akɔhoro sɛ ka so
0: na ɔse ɛyi sunsum mu ntɔkwa na ɔne meko no
1: na sunsum mu ntɔkwa hɔ ana awu mese me akɔm ka me a mebaeɛ akoa bi
0: timi ni fo bia baabia
1: ɔhyɛ mantam
0: ɛsuo kaneyɛ o
1: o wona wo pa a nana mede medwane ɛbɛtoa o na bia biribia se nti bia mekora hyerapo mmienu mede bɛde w ase ɛno deɛ wɔwɔ nyɛ ɛno koraa wobɛtumi asɛ nsua bɔmpa yɛ wɔhɔ dɛ
0: saa hoanamea mɛtumiwɔ snap mɛtumi atɔ snap mea mada no ase abɔ ne din nana
1: na wode sɛ wɔno amfrɛ no a mɔdua ɔno na de sɛ ɔno nso so ankum ɛne ɔno fofie anto ata ɛne ɔno wawu so ɛnti
0: ɔprɔ da dɛ
1: sɛ bɔne nsoma wo
0: Oproy.
1: Ah, debi ameka se ye ye adwuma na ye ye no. Se obi e ba won che ye a, wo ye konvo so so wura wura ni pa no. Obo okure mo gya ne nyama ade aye fugum ni ade no ko wo na na osu. Ana wo hunde me chire no. Ene tete wa kom na ye kom ye no. Ene adwam. Because ni wo e busum bi e fre no kune. Kuna na ashi awra. Ene nyo ni pa nyina no ta aka wo mo. Nyo mu nyina na ye den. Ota aka wo mo. So ho. Bo ha wo se bo ha ba ene ma bi wo mo a. Bo ha. Wo ba no so obeka so papa. Ena ye wo obo wo so anese mi mito me ye komfo. Wo dey pa. Wo se sa na ma ne bi wo me.
4: Bi ni so.
1: Debi.
4: Ya wo ni ma dia mi mi nim ne se. Wo se debi ye kan se mi wa se se. Insuo sunsum nko ena tubusum
1: esunko
4: o se se se wa study ahwe yie pa me no mi nu da bi e kan krofo bobo ye di mi fo bia ho insuo ndi ade ye yesunko
1: different
4: ena sa tubusum na de ye nso yesunko papa ye die o ye ye tubusum na no tutu na da bi a me kan sem bi se tro ne kra ka o se eno mi eni nyina so no enye adwuma ana tubusum na ya wo tututu ye na emu ba ko na abo papa no
1: ya busum bi wo e fre ni jendu
4: ya
1: wono untim fa ne enworo
0: untim ko ene oba akoda wo busum pa ye betim di busum akoda busum dem
1: busum no enye adwuma se ye adwuma de anka ho no kra no
4: nke
1: se
4: bonu
1: untim pie ko oye se bonu eti obo ha obetim atwa mpese mpese bi na akofa ne ma bi abego hu ntira me ka se mhm no nyane ina ne
0: o mhm hinti de otwa rasta to ogu no
1: oh there be some be nyi ni
4: ya asama ho kan unimi se ne nhwaso wo bible mu nyame no odifo bi eye sofo panyi ba ko ye nyame asole de madwuma ana ohu ade na nyame bofo no ba ho no mu ene ne kasai o doubt o ketua bi o just as o anje ani kakra bi afa na de ne bo no to mu enti se de ka no de bi ya na me ka se mi se suman ana sunsun ya te ye se esuo si ni so a oh hu se obi ansa na bi ya kanzo esuo ka sei ka sei ka sei
0: so fo asema wo kan ye abante bi ana onwo ba na ye ka kire de se oh ri ehwe ni mo no mo wedi mo eh ni ehwe patana so obi ni ni yire
4: ya
0: omo na ye ka kire de se oba wo ba o doubt to ye
4: ya
0: into what your man told me mirror efficacy
4: look into making Elizabeth the wife of John the Baptist Elizabeth
0: to otomu tinikuru no ye wo akoda ne nyina wi ye no e din ni de ka tire no
4: ana otro
0: to to otro to duro ho no ma ye busa ne sa akora ne ye ne beto wa obi a wato mu ma won tika to
4: ofa what din ni ma ya omo bo din na na no te
0: ye bo din na na te na na no bi na wo da busum kom busum kom su na one ma da wo wa confident busum na nim eh
1: na e no na me cho se e bia na nya busum e bia no ye de o pe de atoto bibia
4: di
1: to beti be pesa pesa ne de ma kom akwa na ye papa ne nyina no e bia ye fagadam to atwa busum wa she fugu ye kura da kom ne de e mere kura akwa wo ye nya fugu wo jutwa nwa bigu ho na de
0: mo ja kakara wo jutwa mo ja gu so kakara de sina po busum
1: nemu tumino tumino ni asem no so atase so be ye dwa be ye ye no won obi oyaza wetin mesisi abrosan dabi
4: ya ma me ntwa no hwetrose mukra no wosese oba ko be makọ oyire na na yire na buni nsa tie ni yo se wo ye hwan yo wo ye konfo wo ye konfo wa ko oyire ho wa buni nsa tro ne se untimi enta nyankopon fi na wo ho nte kampese wo a wo ye sunsun ni a wo ti sunsun so na wo akofo oba na osunsun dem
1: na sa frensu
4: aba aba kwazi
1: na so wo so no aporo mu
4: aba
1: hun baba abate ya
4: aba
0: nji sisi no me famu na me hwe me de ho no de on de ono ane na
1: me na me cho so pa wo abe pensa
0: eh
1: so se wo kra na afri
0: Nyame krom chan to ade mikrom.
1: Kwa usana na
4: wada. Ya ko ne papa ne papa yo.
1: E woni pa na o ha me no awu. Te bi amonye fine. Ana no so nkwa. So the one for na amodua. O betimi de nsa nsuo kura.
0: Gina me gini di se. Ono nti obi ntumi nyame bone.
1: Se bi a wonam
0: se ye. Sa ni pe ya wo. Sa
4: kwasi ya ya hwe kwasi ade bi se. fane sɛ bia wo nam nwuram kwan ɛna wohu sɛ biribi ba ɛna wo frɛ antoa ana wo frɛ yasui
0: antoa antoa ne biribi asi
4: na wɔgye wa ɛno no agye sɛ ɔtam biribi kɔda no ase ana dabi because their papa ne keka na wo ka kyɛn sɛ wo sɛ woti asɛm no yia a yɛama wo hɔ yɛntu bɔfoɔ still ne wɔdi watɛm ana wo odi watɛm na wo ka kyɛn sɛ yɛnyɛ nkwala wo
0: social media fo mɛsɛ
4: yɛnyɛ nkwala
0: yɛnyɛ active kakra ma mɛ wayɛ na
4: yɛnyɛ nkwala yɛba wo hɔ yɛtu bɔfoɔ ma ne ba wo hɔ no mu yɛne wo kasae still ne wɔdi atɛm still ne wɔdi atɛm ɛnti atɛm deɛ no mu no ana ɔyɛ sɛ ɔstart sɛ ɔboro wo nnua ana wo sɛ wo de wo nana atumi no abɔ wo ho ban wobutiayi no mu a ɛnti no ɛna abɔ wo ho ban ayɛ te sɛ wakɔtɔ krama bɛto wo fie na obi sɛ mɛba bɛbo na sɛ me krama wei wɔ hɔnom deɛ a na sɛ ɔbɛkan sɛ ɔwuram no krama no wei no a ɛno no wobɛyɛ dɛn gye sɛ krama no mmom no wabɛma no ahu ni sɛ o wayɛ ade ɛnti wayɛ ade no aduane na wode ma
0: nosaama
4: no aduane yie ɛnti sɛdeɛ yɛyɛ kyerɛ yɛ a ɛnsuo anaa snap wobɛtumi de agu fam o nana meda m asuo obi yɛsɛbrɛ
1: maamane ama wopɛ nsɛmmienu a sɛ wokɔ a woakɔ ayimfie
0: sanaka sɛ
1: ɔhɔ ne wokɔ gyegye ka
4: wokɔkɔ gyegye ka
0: ɛhɔdeɛ wanten sɛ antoa so mea metumi nante kɔ wotumi nante kɔ wodur a wa obi anyɛ ohwie o wa metumi kɔgyina waka w'asɛm anaa sɛ wase da bi a wa na ɔnim deɛ wayɛ nana adeɛ wei bia mesra fii meyɛ ti mba wokɔ baabi
4: obia
0: no wonni asɛm ok abusuafoɔ mesrɛ mu sunsumfoɔ momma me o na mohwɛ ma me sɛ biribi wɔ mu a wiase ɛdɛ wiase ɛdɛ o kɔmfo wei ɔmpɛ wiase nyɛ no dɛ nti ɔno ara nim sɛ ade no wadi nti ɔdi nan ɔboro me nnua ɔyɛ nneɛma nneɛma pii mammɔ no dua ɔno na ɛbɔ me dua sɛ wɔbɛkum me ɔse wɔbɛkum me ɔse me wode atwɛn mesi mɛkum ɔbɔ dua no pɛn na mese ɛdi nka ɔse wɔbɛmɛ yɛyimadi na mete wontimi ma yɛnyimadi meka me ɔte ɔka nabosom sɛ na mese meso meka me nananom ka ntoa sɛ wontimi nyimadi na ɔse antoa no a mabɔ ne din no kora ɛno ara bɛkum antoa no ankum papa yi ɛbi a memede mo akɔtwerɛ wɔ sa frɛ ɛnoa mu na ɛsɛ sɛ ɔde kumi o
4: ɛnoa ne kum no o ɛnoa ka ho bi na wtumi sɛ ɔmatena sɛ ɛdi asɛm na ɔmaku no because woyɛ adeɛ no ɛnti da question akɔ sɛ yɛmmu san sɛ dɛ a yɛyɛ program wɔse na mewɔ ha abɔfra no nti ne maame
0: no
4: abɔfra ne maame no nti nyɛ no kora a wɔbɛtumi de ababɛtoo so
0: abɔfra
4: no nso confirm o wɔnyem nso
0: akora no aka ne nyinaa akora no na ade wo sa wohana bɛtumi asɔre keke twa ntoato kɔmfo onim sɛ ɔwɔ tumi obi ɔtumi tete akɔm ɛso ma no yɛyi
1: ɔnyɛ kɔmfo
0: ɛyɛ asɛm ok abusuafoɔ mebɛma mkoa no mabɔ mu bi mepa kyerɛ sunsumfoɔ no mommrɛ mu ai akɔmfoɔ no montie papa no ne nsɛm kakraa na sɛdeɛ yɛntɔkwa no sɛde mene ne ntɔkwa no tie no yɛni wode montie ne din mese medi ka frɛ amfa na me sɛ omi na mesan de namba foforɔ afrɛ wei montie no wona de namba foforɔ afla fo me nti woafla fo me wode namba foforɔ afla fo me
3: mesi sɛ wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso wantimi nso
4: kwasi wo sɛ wotie w'asɛm no mu a ɔno sɛ ɔbɛm yɛyi w'adi ɛna ɔ sɛ woka wo nana sɛ ɔntimi me yɛnyi w'adi ɛna ɔ sɛ neɛ ɔsa de antoa no koraa kum ntoa no mu nade bɔ wo dua
0: tumi dɛ mamɔ no duawoamɔ
4: no duadabidabidabidabi
0: cha
4: dabi dabi ti asem no ono so obam ye yiwadi ana wo so oka wona nanto ase ontimi ma ye nyiwadi ana o se ana o sa dia nto ano kura sa bodu agum
0: ta nto na be
4: ku enku enju ti asem no mi ya ono mum na bodu ase obewu de de ka obey yiwadi de tosu mi no besa ku ana no aku no ho
0: sa ku ti eso ani yem e wi ase mu aye o yes, you are you. Yes, you are. Yes, you know. Not you mean?
1: Oh,
0: what can we?
4: Oh, my woman, I said, so to me, come back.
0: Oh, my test.
4: Nay, no. Because, oh, Obano, yes, your program, no. Wouldn't mean you into Obano, my son, who said, Debbie. And now, sir, the bush of our crowd, your program, yeah, yeah, yeah, Mr. Ciano. Oh, but when you say, ah, Oba, blunt, yeah, be dear. BBC wo bo abrante ni dia enti ya ko hwa akire
1: na ne yire na asem ze na ne yire ni ho
0: ah ne yire ni ni nyina
1: ne
0: yire
1: ni nyina
0: ni se ya bu ko yiye nyina na ne yire ni ni
4: ne yire ni ni
1: ye se ohwa wono so de sa bo som no
4: wo di no nwana wo di rohwa no
0: ne yire ni ni mom ko yiye se nyina ne yire ni se wo oh akura ne kan ni nyina ye de na afi de ene mu dua boro beberebe ye ne ubekun ubekun we se
4: kwa zo se adini nyina ne se one da biana me kan se mi se unni ni bibi huni mudia o be yakwa utim se oba na wodi sa niema na hunhun na ana two esa nso de hunhun no adi oba na dwini mu dem
0: oba no krantim mabon tim me kan
4: se de mu na te
0: o ye ni o mpe kra no
4: ontimi adi na dwini mu dem enti ama wodi ade hwe nya ye enti no de be oba wan be ka bia no wodi akire dia bema no beka bia no odi akire asem bia bema no beka bia odi akire ba sesei ah odo pa sesei hwe kwasi yen fo ba no na yesada anto ye bo asese ye interview ni secretly ni yen hwa de ense ensem obeka me na meka me chiro
0: be yini nyina
4: obeka ensem
1: ye bra o ya antene ntem ye ko fesi
0: be yini nyina
4: ah kwasi na dum se atiade o ntem anke beka obi o
0: oh se e ba foforo no konfobi ka se ko be di anim show boy ne ka se ko be tuka akra me ya ko hono mo ne ade na em se bra man kwai e yi serious asem e yi serious asem ne mum ne de be kan se e wi ase no nya obi a na edome no
1: da bi o
4: na woni ba bi obi fi
0: odi fo bi ko je bibi se wo ko akodome
4: numbers 22
0: o akodome nya me nkrofo afi oduro na obi na no ana afi
4: nyira
0: obi na no ana o nyira nya me nyira
4: mo be ko so sa odi fo ne sa ka chrom se munsi afoli buchi ama akoma akonso na mi hu nipa ni ye na mi hu ni
0: nyo bi a na edome no bucha na na ye bi
4: aba
0: obu owa wo bokro no di nsemone ye niema niema munnim de nya me pese wode ne ye po tama no bro abamfo ne ade ohwe ni pere bi se ko beto bodu ya me ade me na me demu me se me nsumo osun ya de na wo forso me na nko abonu dia enso ni nyina nko si hwe bo no kure na emfa because sane ya ye no
4: akwasi
0: sane ni pe bo wa ya ye no
4: akwasi enipa bi wo asase wi si so a omo ye nyame nketoa ba de so nim no mu ni mo ho
0: wo ye no hwe nyi
4: I'm telling you
0: wo to ane fa no ho emfa
4: me emfa wo nko akiri me ya me nua ye ote hai min pese obekasa hwe ba bia ensuo kofa ani firi ye hwe fia na ofri mu hwe sede na busua ne tie miminim meka ya amse bi wa menka jo minimal akonfo bi okuma se ha e ma bia minim wo ma ense mo makafa ma me wo meka tra wa ba jonsem ensuo wo de nyame aye no wo ye anya ye
1: emfa
4: wo ye anya ye meka bi me kire ne ba bi sesi a wonim onim konfo de pa
0: wono ntwa obi ontwa obi ngini sika ontwa obi nkojini sika
1: na se konfo bi
0: ho esuo na na hwa na ade
1: omo pam no
0: esuo na na hwa na ade esuo na na mani sika didi esuo na na ye ne bibia de ma no
4: nyame asese obi a ne se rode ne be wa sansi so
0: abusua ye ba na mosu ye ne mwa bidin ko
4: baka ga de ndi obi ko bokro no bomba ese nyame fami ngomra rode na ko aba
0: obi
4: su ko bomba ese nyame fami ngomra ne atena kunu
0: 03220835 81 83582 83583 mu amwo sunsumani mu hwe mamio na de adru ne cause papa no tim se e ko nyina no e be kase agoragoro no odi e bia wo ye ne ma bebere wa work ne ma bebere bia wo de fam
4: fa ati afa no so
0: wo work ne ma bebere tro bia to na bibia bebom tro bia na asem bia bebam tro bia etimi do critical yes we are kura kura no bia wadwuma mu kura odi agura hwe bi bi wadi esa agura gro owa ke ne ma
4: o yenso ni
0: baka sa agura gura asem na woka na mi hunu hu mpopoye batansi asem na woka na mekun me bia yi wadi ne nyina me hunu size ne ma piwo a me hunu pi wo mani so me am experience ne ma bi wo mani pedia ni anya beteo kunya wi eti so san wi asem nsem no binuma be ye biko mane nko a anya bete 0322083581 8358283583 yen kwa homa no so na me nje mo frere kakra ma adwo e hello
5: hello
0: dum radio no mamwa ye for say na akase free dum radio no dum radio no dum radio no ma adwo e
5: hello
0: yey
5: good evening
0: me mo adwo
5: ya wura wo amun ko mu ye
0: mi ho ye wo din ni ba bi akase free
5: me ka so me ka so free asante a chim
0: ese radio ni nti ahwe wuntu mi nkasa si o na obotwa so
5: me fi asante a chim kono
0: aha me nti o ye frere say
5: ye frere me english woman sa no mo frere
0: na wo yo ba na be ma
5: me ka so say
0: wo yo ba na be ma
5: me ba to mi o ba
0: aha
5: me ni edu
0: ah wo mu oni mu edu pa
5: yo baba
0: na me nti
5: ni nyame di pa cho e ma konfo we say ah na aka se mu eche o ma wa comment ne hunu hunu wa anya tem didi wo ye wa dwene se wo protect wo ho wo pipi ho wo ma wudia ada wa comment do do wo ye be ma e ma wa comment sa
0: ma comment yo ma mi
5: ma
0: comment di ntui ye na se se de bi nimu frame ya wo mu keka kireme na be se musu mu ntie nsem ni bi na mu ka bi nkireme se me di for be
5: ya na wo kra ati ase no wo hwa asem nu mu e pe no kure wo mu onu anka sa fun so wo ye ni na ku obibie ni ho be ye o te Kristo ti ase na wo kra ati ase bibie ni ho ye bi ya mso ko yo no me wa ye wa ntimi anu me ko ye nsira
0: English
5: bibie ti ni o papa
0: English woman na me na sipi
5: o no fa na hu na tem na wo di ewu no ntira na bi ni anwe ye o
0: Nja mfuni ni dimi yo nso. Na menka mo bia ni obietem. Ese ni pe wen kan e chi asemboni. Mo kan e chi asemboni. Why mi sremo. Ye fro se na ka se free.
6: Baba baji.
0: Yes, official taxi driver.
6: I don't think me give run about.
0: Na menti we.
6: Na go pon to boss no isha no isha ngi na ke bi gaso bi na chu.
0: Odasi, odasi.
6: Baba baji. Yo ji u trimu fire. Kina ma wo nku o. Bani no aye. And we will not watch. Eh, what you are doing? What about the acquisition? What about the money I am going to ask you? I am not saying that you are not. Who will be doing all this money? That is not the issue. We should have planned it. Now, we should have planned it. Today, we are going to make a plan.
0: Kasabro baka so ne ku me ni bosu na ku me mi kan ho asanti e so betwa dwan ye tia sei eh
6: na betwa dwan u betwa na nje u betwa confirm u betwa do do mo ka betwa nti de jamu to no bu che mu ni fa ni na e to ni ni ba bo che dwan bo che na nje bo che wi ati ni o ma ni na so on the job is who had how so I am on my bed one back there
0: yo edasi donkey ni eti ni nkano donkey edasi pi yechia yinu ya bema kia du the shishi man gas oven papa pa fi eni honu mungu tobi wafra wa sada haka sefri
7: hello mbaki ya brani katika dunia
0: wala ni mwenye kile kurao kasa vim
7: mbaki ya brani katika dunia kasa sefri kwenye kwenye kwenye kwenye
0: okay yinti yo
7: anawe uli mpunifu kwa wangu that imum dinyane so map that so trene se
0: me pacho mon fa fofro na ye ntini nka mon fa no mon fa na fofro yey
6: ati bafo
0: yey
6: akati mi si omu mo isire no mutu pa ngus na odi bem akati o do pa recording sa sha se ne bo biu tama o fra no na oni o ka todi na ma fofro bi o ka todi na ma una na ma ya krodo me no I hope you start to be an announcement to go piano. Put up a book and record, you know. Make the only guy I said to Nika Bodia Prasana, Obekate, Obama, you would, you know. Put up a recording negative.
0: You're burning in Adada, you're Bodada, you're burning.
6: On
8: na bi kan kuputo na o ka to na di na ma we se no o ka to na di na ma we kro me no e ho no ka de eh so se ma yesi ma e fia antin ko e na o ka se eh me ada re me ba se bo bi na no ka se o bo mi yi wadi na so o se o ka na bo tun jo bo mi yi wadi e na o so so o ka o na na no so o di mi bi yi wadi e to na bi kan di e ni bo ya o do wan bo ni e wan fa bi ambo o so ma de o mi mi yi wadi e ka ko di yi wani wai
0: okay
8: di wani no mo na odi bem
0: yenia ene fa bibra sesia na me fa bi ndware me kra na anya sa dia kan se bi na mda ho kama twi madwe
9: eja
0: ye fra o se na kase fra nyame adom
9: ntati o pa we dia ono na di abo akosru na odi niti age aso abobo ababan na sa abo ono anu so nti we dia ho so
0: okay, me da sipi nyame nsha won soso. Ye nto aso, udi ni babia kasa free.
10: Hello?
0: Ye.
10: Oba good evening.
0: Me joso, ye fro se na kasa free.
10: Oponini. When dia kwa kuma to yem. Asu a odi no ka, odi ni ka won tam no. E no dia sebe, e decide wa ko talk na my able to see. So mo ho bai. Na akonfo aba ho na kraman no aka no ana wawe na mo mako ade atia de oto kraman wo no se onko we no eman bi fufuro
0: dabi
10: it is rumu na ona se de konfo kasa e no en so bi o se se bia wo de be kanje agu fom de ada aso ache na se wo prisa wo be ko aso ni so ko mu ni pade a e ka bi na wo ko ba ma ni pade ade ti ko akuma
0: e fre na se mpe ni pa
10: Strong
0: cow. That's yo. If I told me what you would ding any baby, I'll cast a fee.
11: If I touch you as I'm guilty, I see a feminine commander.
0: Yea, a chumamansa, mammy Tiway.
11: Papa, may see you are buying Nina Swallow and Edma. What can kind Barbara sign a Bible not? Made to her the thing I had question a year in Yana, the course will be a mate. Woman, you would be a one one abon you would be a. Ono ani dia na eku no nti yiwani na da nyankopan se odi o ti o chobobo dan mu no eja be sho ono a na atene o ntahwe nipa so a kai se nan no aka ni nyina ehwa wo so ono ana nu mu asem na eku no nti yiwani ebrade nka ho
0: no
11: ma ho wa dum nya ke no ma onim dia nya ke e o Yesu Kristo din Amen.
0: Amen. Me da se papa papa. My am far free for no. You be baba na ya bana na so. Me pa chere for us na kase free. Hello.
12: Hello.
0: Your for us na kase free.
12: Pastor me kase ba. Jesu abnase.
0: Abnase e Jesu. Okay. Udi no.
12: Asan antesi.
0: Antesi ba minti we.
12: Pa chere wo. Wo de wo ni how we are wo. Enti. Momadin na yi wadi Kristo kura. Ya baka no. Ezanta ma ko ina obi a de otie bi anu de ako. Aha, ni wani na ajino.
0: Jo. Mate, e de enye mi na mebo odua no. Mi mo odua bia. Mate. That's it. Memo ajo.
13: Ya ya ja.
0: Ye fro se na kase free.
13: Ya, patowe Benji.
0: Jo.
13: Intense.
0: Mamintio. Mamintio.
13: Ama baso, nka so bo djuma. Na le kene se tudu be kaze utimu faya, ntie gon ku no. Wi aso mu na munaje kudu utimu fana na ma bi benti bi ne wu. Tudu wa na mi na mi sho djumo. Ndi yakopon sa wo so. Una ma fandu be ka fa wan so bu me o sei wu. Ndi wo wi aso bi ano na mi ni mu. So tu o na kura na o beti no. Ru ni se bi bi fa wo a, o beti bi ne yakopon djuma na wa ye no. Onye mo ne, onye obi abore. Ukraine na mesu juma na wo ye ti ye kokoso ko ni na doko ni mako ye di ye aka ba to me kalu no
0: benji edas
14: hello hello chairman
0: ye ye fro sa na ka se free
14: ka no afanu ina hu se o ka anto ade no wo so we fe na anto a
0: me pacho wuti me pacho wuti eja mbacho wuti me eja yao eja ya wuti me eja ya wuti wachi eja ya wuti wachi eja yao ukasa tie wachi kakra ese ungu ukasa mami nkabi Mese wo kasa ya na watie wachi ebia na mi buse wasem ese wo kasa ama menka bi.
15: Enti
0: na ama menka bi no. Eba cha wo tie me.
15: Aha. Mese
4: utie asem ne
0: die. Asem watie de yie die.
15: Ami tie.
0: Mese watie asem ni ni yie.
15: Na tie ni nyina.
0: Aha. Me pa cha wo
4: ntrem.
0: Me pa cha wo asem ba na papa ne kan ye.
15: Aha. Ah so se ebia to anso nyama.
0: Me pacho utie me mane di kan bo busum din
15: papa no na di kan bo antoa din
0: wa da bi papa na mantoa din tie me pacho utie
15: me tie
0: wa mantoa din wa si o kana busum se oba me yi medi ana me si me kame nananom eka antoa ensuo se wontimi maye nyimedi ano se ene antoa na me me hu se me dem ho ato no so na me me bo ndidin no sa antoa na enkome me me amodua
15: okay mati ni na
0: ese obega me na me kobo odua me na me difference you
15: no jame me kaje yo kan na wo so reta no no obo a odi antoan ebe mu no me na me ma jiri no no
0: eja ya we
15: daja
0: si se me ho nya de ho pe 500 bi send me wo kina me kwa antoa why
15: okay mati
0: wo be person de me
15: mati
0: na me mpe kakra mfa nko na enye sa de me ntumi nko he bo an se unu ya me me da wan ka ba bo bonsa me de ko pe nkuko ni ade akodase ye ntoa so ye mfa fufro ma adwe
15: meje uso bro
0: me pa cho udiri ba bi akase fi
15: kasi mi dia ne na chiba me kase fi be pa fi
0: nana ba mi ti ho nyimre
15: akra asem no eye dan mi ensa na mo aka bo mba ko bi edi nkan esa sa wo na na anto wo di di enti na wo gina ni din so ka se me kame na na se wo di mi enyi madi ansa no no di be pi so se en ye sa anto anya ma no anku nyame so ada ro ma na na no ma tie wo asem no wa enti ni amye enyi wadi ono o kan tam se nanano mukunu nanano mafa no de a fakwati kwan ne ko si nanano bibi eno ye amane ye sese wo ye e mo bi an kan jero de wa mo dua nti oda se enye ye se wo fre wo nanano mo ye nti o sofra kan se watwe
0: okay
15: di o ho no de to so bi konfo na twedua to ne kon so na na busia fo no na o mo ye me mobbo o mo nya ntem hwe hwe kira kwa nya se busia pani ye wo be gino ho aye na ye no wa hwe ya wo no so be ko tanso tane yire no won tun ni bibi fa ho no so bu na ni gusua ono so obetwe eti de ho no no ikwazi ya dase de tanso bi okwati yi won tuma na wo ye no ho won kota ase mu ni o ye ni ade ye nsemba
0: e me won won
15: kure wo mu so na moka eti obi enti ne no me wo ma ni ye wai kwasi
0: mate
15: nyame
4: nyina ha na me pesa wo ka no
0: ya dase